0: Rosa, Eka Roma, Eka Red, Ilesha Bond FM 92.9, Tofika Lesi GRA, Nyo Dipo Nilu Ikeja, Latin Kingpe, Eko Jumo, Ganiat, Belo, Ashiru,
1: Koko, Nuwe, Nan Lonte, Si Wajo, Wan Lonte, Oba, Fepo, Baje, Ojula, Amuto, O Mane, Rati, Jaba, Ekpile, San, Pa, Ilesha, Tombo, Jito, Eto, Eko, Ati, Mwe, Ron, Sodi, Mwo, Pawon to ntaja le bale ewe pe ti o gbeji o di bayi won bere si fowo sifin mu won atawon to ntaja ninu ilewe
0: won ni agbara ojo so pe wo owo orile ma ni o gbodo gba fun nje jo mo pe ijoba apapo ti re kilo fun awon ipinle bibi ipinle bauchi ipinle edo ipinle imo atawon ipinle bi mokan la mi pe ah ojo nbo egbaradi fun ale agbara ya gboro
1: won ni baba leni ta o baba ni iwon la ba ni shota mo ori be fun alagba ti ko baka won ti lo bewe ti ebola me tinubu lorilede america papa lori eko ti won ni are yonde wo ko fo lede america won ni ni fi ni ko to di pe atudi gbogbogbo ni olede wa nigeria o
0: won se o si e si o si o nje ejo me pe ijoba apapo won ni won ti ko gusi le billion lona ojile lodurun o din meje ni won go kale e ka ile ise mono mono bako na ni won ni pe awon gbese kan ijoju e o
1: won ni a ma pano ko da de po de po oro enu o ra ti joba ipile ko nso lori igbese kan ti won ni ile edale enu si to nbe ni olusosun ni agbegbe ti ojo tapa re ti pa won o fe lo mo ti bo saarin ilu won ni latari okiti to nba ipile ko ja ran ran lasiko yi pe o da bi pe won tu ma lo olusosun lo koda gan ona to wo be won ti tun se
0: gbejo won la fi se yajeje owo kan ko gberu dori giwa gbogbo ra papa lorilede wa nigeria o ma tin so di mo won lori oro olopa ife awon lenu loro won gbodo fo so opo ko le ba sise ni
1: papo esiki je ka se osubu iru esiki we meshi iye ni baba ni ebi eni iye kwani ki je poju otini awon legun ma soju ofin won ti nbe lorilede south africa won pe e gbodo gbiyanju ke so wo aje mona ati gba ma binu pa won to ni ile ise ti won si gbawe ni olede south africa tojo mo olede nigeria e fi ti patipa le kuro e gbodo fun won lowo lori awon okowo won o
0: awon cdc to je eso alabo won ma fi so di me pe ifasiti ko ayederu ti won pe ni university of lagos won ayederu ni o gba awon akeko to lo si bi 100 kan le mefa kale be pe ah kwa yi da ba gba ni eri toronto oni won gbele paya
1: won ni gba mi o ya gba eran ko buruku le mi bo mode laye ojo ni o tori pe eni ba pariwo gba mi la ngba a ki gba mese mero o ma ni o ti omo le ba sofi kan ni pile ti ondo o ma bogun ta oni won fe pa mi lori kini o se na fe pa won oni lori iwadi kan wo kan to je ti do to n wa epo ni ipinle ti ondo o so padek o ni n se eru owo ohun ohun lo si gbe sibi iwadi ohun latari iwadi to n se fe pa ohun
0: alakoso fun oro ile oke lorilede wa nigeria arabirin ojuku o ma ti n so ni me pe lori oro ajo to je ayederu pfipc won ni opolopo awon ajo kan lo je pe won gbowo ilu to si je fideru ni o pada wa gbeyin
1: won ni omo araye a ma di gba rorun ni won ti oro mo ni lorun bi edi oro kole kan ba lele to baya yo ko jije mo o ma ni ti ore to je alakoso fun oro abele alagbi ojo latari pe won ni awon ti won pa oruko won da to pa olawo ni dibo abele ni ipinle odo to wa foruko awon mi ropo si won ni tujo lo nbe nbe o ke sita laaro to ni olohun o mo kankan o nipa ito yo ibi eni yo jija o
0: enikeni ti iwo ba nipa lati seranlowo fun ohun o leni keje o ya tete ya toju e won ti ro gbogbo awon alowo lodu bi ere lolede wa nigeria pe ma da si idagbasoke awujo nje ta lo soro edi mimo alaeluwa olowo eko baba fuwadi oba eluwa na mimo
1: won ni love love fa benu baba lo to ba fa balẹ ko fa ogun a n be lowo onisegun to ba fo ojo le ko ogun o ma ni ti oro agba olisegun oba sojo o eje mo pe awon ajo kan to n ja fun ti asa ile adulawo si bad ati awon ajo mi won ni sheri 77 ipe won do gboro gbe sori ero ayelukara bi ajere ko ko gbo je afowo pa bi atewe ko nikan gbogbo aye gbodo mo awon afa ta je nipa festa 77
0: ile igbe ma soju sofin lorilede wa na ti awon ni gbogbo agba to je se bi etete ya pera ijo o won ni lori gbogbo awon dukiya ijoba e ti fun won gba lowo awon ko lati odun 1999 ye wa salaye awon bi to wa ati be se pa mo
1: ka je rejo ma gbo ki se gbogbo aja lo gba o ọpọlọpọ mọlẹdẹ wa nàìjíríà ti ń bèrè owó kan tó lọ bí bílíọnù mẹjọ náírà ó lé díẹ tí wọn yà sọtọ pọ fẹẹ fi kọ mọṣọláṣí àti àwọn ṣọọṣì nínú ètò ìṣúná olédè wa nàìjíríà pé ẹ ṣàlàyé àwọn ṣọọṣì tó jẹ ṣàlàyé mọṣọláṣí tó jẹ ẹlọkọrọ pé a fẹ kọ mọṣọláṣí ṣọọṣì o.
0: gómìnà kogi alàgbà usman ododo ó ní ẹ má fi ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ kọ akọ́rọ̀ tàwọn lọ́rùn ìjẹ́ lórí

0: ko ta ba ko won si ni pe gbogbo awon nkan to le di awon idoti lowo ki won tete lo ma ko inu we royin new telegraph royin won wa nbe laaro yin
1: ninu we royin ni ajo sibun to jade laaro toni won ni ka ja re bu ka ja ma gbo gbogbo aja ko lo gba o o ma ni oro kan to je igbakeji are tele ni ni orilede wa nigeria to tu je adije ku ipa re labi ase agbe oselu african democratic congress adc alagba atiku abubakar ti won je waziri adamawa to ma so di mo lori oro kan to nja oro iran nipa aba eto isuna orilede wa nigeria iyen budget wa o won ni ninu budget odun yi 2026 won ni won ri billion mejo naira kan won ni owo billion mejo naira hun gege bi awon ajo kan to je pe atopinpin ni won ti won pe ni tracker organization bo se nso o won ni billion mejo hun billion meji nbe o didi e 1.91 billion won lo be fi gbo bukata lori oro to ro mo ti ijo elesi kristeni won ni billion mefa to ku o le pese pese iyen 6.14 billion won ni won be fi gbo bukata awon oro to je mo ti mosolasi o alagba ti ko abaka o ni iwa je banu lede wa nigeria e ti o ti awon eyan bonu e ari aye deru ile ise a ngbo orisisi e ma tu yi mo lorun lorun o pe ele ma le agbara o pe orun ni ti olorun aye ni o fi fu awa eniyan re e ma tu wo olorun sinu oro yi o gege bi won se nso lati en to je akowe ilu koro won alagba frank shuaib won ni pe eleyi o bani lokan je o pe nkan ta ba pe ni ibi ibudo olorun o gboro je ibudo tawon eyan yo ti ma ni ireti o je gboro je ibudo to ma kun fun iwa ijoloto integrity o gboro je ibudo te pe akoyawo ma wa pe awon owo te ba se daru ki e awon owo te ba lo te ra ko sile fun e ma yi mo olorun lorun o won ni orisirisi awon nkan lawon eyan ti yi awon aba eto isuna mo won ti yi mo ona won ti yi mo anko ilewe won ti yi mo osibitu pe o si beti mu pe won ti yi mo orisirisi nkan sugbon e gbodo so fun wa ni olede wa nigeria awon shop se fe na billion meji naira ifun ati mosolasi to fe gba billion mefa I wa so be te ko ko papo pe mosolasi billion mefa shoshi billion meji pe oro ti o se hun eti gbo ni o pe tori na e ya salaye kini kini ko ya mo lede wa nigeria sugbon sa o gbogbo awon oro to ba je mo ti oselu e ma yi mo olorun lese ge bi alagba ti pabaka ti won ti fi gba kan je igbakeji are ni olede yi ti won tu je adije fun egbe oselu african democratic congress ku ipa re lodun 2027 bo se so di mo ninu wero in Nigeria tribune
0: inu wero new telegraph la re legun ma sofin agba won ma ti bowo lu ofin kan o tun wo ni won bowo lu won ni ni bayi awon ajo to ni seto madandofo lolede wa nigeria ti won pe national insurance commission nicom won ni pe won ti scrap e won ti wo gile bi ase lebo awa ni bayi won ni ajo kan ti won pe orupo ni insurance regulatory commission irc oni won fi dipo e won ni peri irc yi oni o ma se amojuto gbogbo eto madandofo jakejado orilede wa nigeria nigba ti won te pepe oro won en to je alaga igbimo ton yan lori e senator adetokunbo abiru ti won soju egbe oselu apc ti lagos east awon ni won ma so di mimo won ni pe gba ti awon ti se ayo finifini bi ijoba apapo se gbe le awon lowo ipo dabi pe awon ise ti won se won ni pe awon kan wa to ye pe won jo ki o feju keke sugbon bi won se si orupo e pada nsin to ye pe won scribe ti won fun ni oruko mi won ni o le je pe gbogbo eto madandofo to je ti orilede wa nigeria a le feju keke si won ni te ba gbagbe won ni ajo nicom yi ori ye pe won dasile ni odun 1997 ko ma ri si eto madandofo fun awon eto ise to je ti ijoba apapo sugbon ni bayi o won ni won ti wo gile bayi ti won si ti fun ni oruko mi insurance regulatory commission ni won pe won si so di mi pe bi won se fun ni oruko mi yi a ti wa je ki ise won ki o tun gboro dada si ni orilede nigeria ni iwe ro ni telegraph ekunrere royin ohun be nbe laaro yi
1: ninu iwe ro vanguard to jade laaro ti toni won ni ohun ta o ba fe ko baje oju la muto o ma ni ti eto eko ni orilede wa nigeria o be ba di awon ilewe mi ero olorun wa bayin paapa be ba de garage ikorodu eri ilewe kan be bi awon loja se n pariwo lawon ni moto na ma pariwo lotun losi e wa wo pe kila awon mo fe ma ko ninu ilewe o olotan ni tohun toto o ijoba ifile sanfara papa ile ise to n bojuto eto eko imo ijile ati imo ero won ni ni bayi titaja kikiri oja kiko kiosi sinu awon agbala ilewe to je ti ijoba won lo ti dewo won ni opolopo awon eyan na ni won ti mu awon odi ilewe ti won ti ko awon shop onipapo ti awon ti kiosi si won ni opolopo papa awon odi ilewe won ti

0: koko nu were na lo nte siwaju ninu were vanga to jade la ro tuni won ni o ma raya ma di gba roru ni won ma ti oro mo ni lorun bi edi oro kole kan ba lele bo baya yo kan jije mojoko o ma ni oran to je minister fun oro abele ni olede wa nigeria omo we olubumi tuji ojo latari pe kini won ni en to je commissioner tele ri fun oro agbara ati iwa kusa ni pile ti ondo alagbara zak obe won ni on fi esun kan alagba tuji obe on fi esun kan alagba tuji ojo ipe oni giwo kan tin danoru oni aro woro kan tin dobe nu ninu egbe oselu apc ni pile ti ondo oni awon molegumo asofin to lo bi mefa ototo iyen ti won yo danu asoju sofin to je pe won ti jawe olibori ni diwa bele oni ko se leyin tuji ojo oni se eri awon to ti gba ticket senator ti won jawe olibori ninu ibo abele egbe oselu apc beji ototo ti won tu yo danu be ni yo diga ti won pa ro ruko won pe ko se leyin tuji ojo ni bayi awon ki tuji ojo tin da lohun papa awon ajo kan ti won pada won ni bto ri ni hope group ye bumi tuji ojo ri ni hope group lati ere to je alukoro won won ni iru oro wo le nso ti tuji ojo ye ti pe tuji ojo se wa lagbara ju igbimo amusese egbe oselu apc lo national working committee ipo o te nso ri pe tuji ojo o le yi awon agbalagba iloko pada o lagbara juwo lo won ni ohun te nso ni pe awon agbagba loke ni egbe oselu apc won o so looto won se adari ere biru tuji ojo kekere to ba le yi wo loko pada lati ma yo oruko awon to wole ni igba bele yo wo da ri pe ko ri be rara o won ni se wa ri alagbara zak obe to n gbe oro ikiri enu ipe o kuku gba form o dije iwo wa nti ti e o se je ki awon ti oro kan ki won jade ki won soro boya tuji ojo lo nse won ipe ko se ninu won to je jade pe tuji ojo o lo da won lagbodanu sinu na ninu eto ribo abele to wa ni egbe oselu apc pe e fi tin se tin yo e ra form e si dije se wa n ba tuji ojo loruko je alagbara zak obe ge bi awon bumi tuji ojo ri ni hope initiative ba se ke toto ni aro ti to ni
1: koko nu we royin te si waju la aro e bond fm la wa 92.9 won ni tegun eni ba jore ori a ma ya atopun o ni awon igbimo ti won wa lati ile igbimo asofin ipinle eko papa julo awon igbimo ti won yan lori awon ijoba ibile ati oye jije ni ipinle eko e te pe honorable soniga ni oko lawon ti won le waju e o ton bere si so lori alaga ijoba ibile somolu ni ogbeni latif ashimi bi o se ku bo se ku die ki won lo odun kan lori ape gege bi alaga ijoba ibile somolu nigbati awon igbimo na wa honorable okan lawon won ma gborin fun alaga ohun lori awon se akanse e te pe wo ti lalewu ni ijoba ibile somolu won ni awon se akanse kan to je ti ojuna won ni metade laadota yen 53 lo je pe won ti setan laarin odun kan ni office bakan na ni won so di me pe awon ojuna kan ton lo si bi mokodilogun won ni won ti pare e awon bi medogun won se lo lowo won ni awon atunse ile eko won ni alaga ijoba ibile na o se atunse won ni

0: ojo amole kedere aro orun sun ewe ati ibole wa ni won fi se bi afrika fidade ojo lovda si fowo si ile ise teletayo trade medical nigeria limited lo se bi afrika fidade na ko mo fona si to sumo yin e ko 08103369434 bi ayi pada ku ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
1: ibogi ni ni mo fit capsule ti mo se mu se da mo se mu se ni egungun ba nsan ni tadoro ni ibadi to nfa ni so ai le rin daada tabi ori kerike ara to nlo ni Mustard capsule na o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
2: agbe o fun pa yin ajo
3: are o lo
2: abiru kiti eni gan
3: eni go wa bi oro mi
2: ori ara re mi go
0: e bo ni eni kan o se yin are ara lo nba yin da e so bo se se yin kan go
3: igbo ro mo so mi iso ra nfa mi so ori kerike ara ndu mi ibade to wi igbarugo je temi ile re o

0: dupe lowo Olorun oba oba alase laye alase Olorun wa ton po amo le se bond fm 92.9 wa ton po amo lori ede wa Nigeria wa ton po amo ni ipinle Eko adupe lori igbese aye wa o ni lojo keji le logun osu keje odun 2026 ojo anu tule ni to je ojo Wednesday ire anu ibukun yo ma to wa leyin ni gbogbo ojo aye wa gbogbo a ni rin ka ba wari warun pade a ma lore a ma bore o enu okowo wa ni bi ise wa akoba adaba olorun ba ni je ka ri e ka ro le ko si ki po ju bi kiki bayi ni mo lu abi ti bere ganiat belo ashiru loruko temi ati fauzia salako so ni lajeje akede eto lati daji de ago meji labo awa ti ni awon eto ti wa nile matari e si eyin ile eyin ololufe wa te ma fi eti gbo e ma fi eti gbo yo ma dun awon eto aladidu ni o eto ti e ke ma gbo bayi ni gbedemuke extra pelu Abisola Balogun ma binu eyin ololufe eto to ba di ni ose tun be la nfani ati Abisola Balogun pade ti se ko awon folder o tin lo kaakiri o tun ti lo mo awon ibudoko to je pe ati awon oruko to lamilaka ni ipinle Eko ati awon ibudoko ipinle Eko bi ki ise leyin ke le ma gbadun dada si ni ago mewa la lo gbe iroyin yaleta tete leyin iroyin a lo ti le se nafda class lo gbo nkan ti won tun mi fun wa ago mokanla abo eto oro to n lo pelu councilor are ma ye niromo ologbon mo ti n ya foko n le ma lanfani ati tete si ago mewa abo leto oro to n lo ago mokanla alaafia tayo pelu ore oluwa ogunaike ago mokanla abo eto ayelujara le lanfani ati gbo gomeji da ku iseju me dogun akitiyan pelu baba alaye ohun le lanfani ati gbo ago meji da a lo gbo iroyin apapo le wa ti leyin iroyin awon eto wa yo ma tesi waju ago meji la bo la ma tata kun sekun seka idomo lu abi a ma gbe ijoko na fun awon igbo kojumo le kan si aziya bo ni wa ki awon ara ile
1: gbanyarale akurere asiko yi o aku oro aje aku ko le data n ba ki yo kuku da yo da lagbara olohun e se ohun obe se n tete si wa loni e ma yi kuru be ba ti ma mo ni gbogbo wa lojo gbogbo te ma n gbadun wa atuti wa n bi fun yin tori pe ayedunnu ti yin irorun ti yin igbaladun yin ohun naa ni ise ti wa ta se wa bi be ni o ona oruko ni nija ni mo ti fe gbagbe oruko mi gboga ni lati ran mi leju pa a ki lo sele Fauzia Salakosa ni loruko temi o Alaja Lalika

agbe to wa de gege bi oba mi oke bo se ko iwe re gbogbo to ngba menu le mo kin patapata o wi pe adupe lowo olorun ba laura bi oba na oba oni oba wi be je be ti eni ari be mo pe pe owo re lo wa ibi ope okere gbogbo gba ta ba ti lanfani ati pade ara wa lori eto ni gbogbo igba mo so fun wa pe ka dajo kojo ku layo oba mi pelu ni lodo o igba te gbo mi o se to lo lohun so fun pe to to ba jo ba yo ka to ba ri akotun eto oba mi wa ka dara pa layo pene poluwa eto ni eto ro to lo lohun lugiri afefe ti wa ni se bond fm na dot 9 ta kale su du le kini adekun le pa du le kini to bi ha seyin ni opopo na adekun le pa du we leko ilu ta wa te do si gan ona ni lo ni gbongbo labe soya majesty oba oluwa segun adeyemi ajasa ya wuse opun ni gbongbo kingdom baba ilu na ko ni daru mo lori o o tin tu ba ntu se oni gbona mo ni apere ni gbona mo ni di gbogbo eyan ara ilu na lo go ilu na yo o tin gbeyin ai ko ni gbe ma ko ni sele baba e pe lori apere o ko fitin na mo fin ki gbogbo lo ba lo ba patapata ti lori baba wa tan di alaga gbogbo oba ni ilu eko wa ri ti wa ati olu and the post olo ko ba wa wa ko fo ko ni mo fin ki gbogbo lo ba lo ba ko patapata ni kene e ko bi ati lori de nigeria ati tanu ba da da ba le nu la oke odo mo kan na o e ku de de asiko yi e me ku won ni ni a tu wa lara a ti ka lu da da baba ni ka so fun wa ara wa pe to o kene te to mu ka mi so pa anu te kene pa won mo wa sweta e ma wo fun omo yin e gangan la ba ni ati wo ka si mo gbagbe pe bojo ojo si ri ojo ti lo o bi o ba ro lodo yin tutu ni oro fun wa o ka se gota wa ko ma toni toni won wa ki alaga odo won lohun eh ni agbado to residi honorable mayor jima abiodun ijigbadero bi won ko ise ilu lo ayo ma ba won te e toro to lo te swa la ro toni ani ambassador you know sir mo ni roman ni mo je ologbon mo ti ya foko to ba ti ya fun pe mo ile se temi ta automatic nigeria limited adupe lo yin fun adu ti te ni pelu wa baba ko ni tuwa ko ni re wa ba tin fe kori a ton da ju be lo agbara olohun ile se lo kale number 119 ile se won lo kale number 119 a kuku na ipaja road ni so kon de bus stop olohun opposite union bank ile la te won me won lo wa baba ni gbogbo gbogbo kitin ile se temi ta yo wa e sara ke luna eni o balu ni oro fun en to ku en ti oro ti won bi o ti teni e je ken sa de de odo won kin to wa

0: kiri ara yo kura ojo amole kedere aro orunsun ewe ati gbole wa ni won fi se bia si capsule jade ojo na bia si fowo si bia si capsule wa ni Christian Chris pharmacy dumota gbogbo pharmacy bomuke microsem pharmacy sango famous pharmacy atan kidex idumota roma pharmacy korodu gbogbo pharmacy ramsgate ati juta pharmacy isere roundabout ibun se ti metaje pade medical nigeria limited lo se bia si capsule jade lati mu pharmacy to somo yin epe 081-033-69434. Bia yi para kuba sile yon domeji. Kasi dokita re o.
1: E toro ton lo un te so ajun. La ane o se la ka te menane kwe to. Po ton ben oke bie o. Mito, te menane gobe. Sugbon to ma kamela mo ma salaye bi ti mo de lati don ti de be mo se ti ba be ti mo pa wo won da oni pe to wa da ke po mo ko ton gbowo leri ka ton ara ta ka ton fi god ba ba de bi to ye ko gbe lati Thailand ko gbe adabule gba nbe on to wa je ko ngba do sodi do ti pape idi no mi ju ebi te me de lawon ari wa area bi ti mo de ni ba to dawon bo me na to ba re to ba ye mu ye ke mu bi abia sawon eyan wa ma to je ke gbo ama bi ti mu salaye fun o na ni ile epo to wa ni mo bi to wa ni Festac Town mo bi to wa ni Festac Town ni mo so nipa re fun ni Postgate ni mo so fun o pepepepe geji won o change ti ba tin so geji no je mi logun to si ori ni o ti o ba pe nkan ti se meri ti o ni salaye fun ikire ko nbi kan se pe ku dede ka de san gun be yen ati pafe mo ko bole kun le lati ri tori ta ba wi ti o da no di mu o wa left oke de ta wi na mu eyin ti first act eyin ti ni ba gba ile ko ti mo so mo bi to wa ni first act town ni first gate ere ko ni nbe bi ti won pe bi ni se ri pe no ala gola me de ojo mo fin ko se ala gola me de ojo ni mo bi won le en man ga on be mo bi to wa ni abrama to wa ni ta ba n lo ja kara ta wo nu agbado ta fe mo lo ni wo ni koko o lo jade ta lakoko an ko be ni caterpillar te ba ti de be mo bi won wo tun lo wa te ba n bo lati lakoko owo si lo wa o na gate won pe pere pere mo be yen ala gbe ko eme ami mani ja won ni ibe ope mere mere han te so aju ni ori eto ni onibuku na be ba nlo ni onibuku ni ona atan ye ti won na pe mo bi to wa nbe na ope pere pere ni onibuku bakan na mo bi to wa ni badagry expressway una ope pere pere badagry expressway alagba bolachi mani ja won ni ibe won like oni gbagbe mo be to wa ni ona badagi na ni loko apo ona pepere pere ta sile ba logun ni manager won ni ibe na pepere pere ti ba to ni bo mi te gbagbe to mo ti so ro bofast pe to lo mo so fun na don na produ mbe yen dan na ze o na je ni re ona ti mo ba fi be tan ba ya be ni ti won ko se kini pepere pere ante tuadi ni ori toro ton e je sa de non ni mato

tẹ siwaju papa pala se ti nu gugu alaga ijoba ibile patapata e ti podo kan lo office re ari to ka si yin e je ka mo ari to ka si yin e je ka mo e ti mu so nipa to le agege ti mo ba ri yen we ton ba si pe me pe lo me ni da si ti mba ri ni mo so environmental te se lo su to koja ti alaga saaju ti gugu agbimo won ti won tele isore to mu jade won ti so o se to lo ibi kan ni kan ko won ko daada o si se torere sugbon mo so pa alaga bayi e je ko ma lo be e ma je ko je pe kan la ma ko ni ore ko ni lore bo do ba ti lo yo to ti si bo ba je pe o si meji meji na ma ko abosu meta meta o da be decision oro tina e ma ja gba ko mo so pe alaga orile agege o na mo ni ibada ile to 4000 pesos abi solar light ana ti ko de gugu tina o din gba ti alaga ana won sise be pa na ti be pa lo mi ori kana so be ayeye dupe odun kan yo waye agbo pe orisisi eto lo ti wa nle nu empowerment ma waye oro to ni se pelu eto abo won ba wa so gugu bise tan ti gbe ni se tan di office alaga ole ajo na rebo abiodun ati on live do do aton ati gbakeji won ona rebo pale on wale wa ye mi ati gugu gun to ku councilors won patapata ma don se sey olo ma ba wa se o gugu yen alaga to ku na patapata ta ba ri se tete a ma so mo te ba pe mi mo ni daju o si to kan mi sugbon mo ma so pe te ba ti te te de ki radio gbe bi eni pe eyin mu nu okun ni o e le mama bi eni pe eyin mu inu okun e ti gbo mo de ma so fin social media na da mo ma je agbagbe pe ma mi o le si si social media awon tan di bo fun grassroots na lo po nbe n ta ba si gbo lori radio o yato si ni tan lo ma wo pe e lo tan phone yin e ti bo akajo mo yin sinu te gbodo je ki awon oniroyin awon pe de pe kan ma gbo iseyin posilo a ti ku se o ona le ba ti onla a bi odun ido wen wa ima ti dodo ati won ni rile I guess it be eyin eyan wa a ni tori abujare e eto tan lenu ibi ti mo rude lori eto ti aro eni ti ya ko gba wa ba ti si na lo gbogbo eyan wa patapata e ja suru si o e ja gogota wa o mo toni toni alaga ori lagina so be

ojumo e ku ojumo e ku ojumo re to mo wa laaro ti ni lagbara olorun isan ara wa eje ara wa omi ara wa olorun ni fidi wa mole alaafia wa ko ni di fi afi awon ni fowo ra oxygen fu wa ko to di pe ami ami eto yin eto wa eto ilera alaafia tayo na le de ti ti gbo yin lati ile ise bond fm 92.9 ori eto alaafia tayo o na ni ati man gbe orisirisi I saw you. See, a man saw be a shell big dino key, a mashi, a lava paddy, and why so bad. I think I want to about to look that you write so bad. But when you watch the sheet, so JK, no moody boy, I saw no. To me, to me, you be o she yellow, see, a man saw na bayo. Oh, no, no, good night, you don't pay me. I talk to me, it's a laughy at fire. La Roy. Debi se wa imoran ilera o na ni a man kokon mu wa lori eto laaro tuni imoran ilera ti a mu wa laaro ni onje ti anje oko ida adota ninu ilera ara wa gege bi awon onimo isisire bi won se so di mimo nitori be agbodo jeun to dara to ni alaafia lagbara olorun gbogbo owo ti a ma fi jeun to lalaafia olorun o fi won wa oni ki a ma ma je starch to poju ki protein atawon nkan mi awon vitamin asara lori mi ki o saba ma po ninu ounje wa en ti o je ira laaro to di osan to fi fufu le ngba to ma dale iyan kabiti le gbe siwaju gbogbo je ina aya ri pe o je to ni iye lori to gbowo lo pupo ni asiko ta wa yi ni sugbon aimo bi a se ma combine bi a se oloyinbo o na lo je pe ta ba wo gbogbo ipile o je neke ta ti mo ka sile yi e ri pe starch lo po ju nbe starch yi gbogbo bi won se so fun wa o na lo je pe yo parada ti yo di sugar si wa lara o ti je pe apoju sugar lara ja ise buruku ni nipa be opo die ka mu awon eso ka je ounje de na ounje aro wa oni ka ma je ku ma ju abi mesan aro lo ipe in ta npe ni breakfast yen ti o ba ti koja ago mesan aro break nonsense lanje so ejo ni ago mesan le fa ago mesan ka ti wa nkan fi si ni te bi awon onimo ijile ilera bi won se so fun wa won so fun pe papa ni ounje aro yen o lo se pataki ju ninu ounje ninu ojo nitori be e je ki a montanje ki a se ti ma jeun wa

ba lo ta ba bo ta ba bibi ina alawo ye ti amo si green ye aw toro rabbana atina fi dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar shirika ba ti mo ru ye fun yi te fo pe o ye ki ire ati ena o olorun mi gba laye wa lati dibe ikan ninu awon apuru to je aladade ti oruko re je gulami ut o se agbejade ise iwadi kan to so pe laarin ile to won ju kaakiri gbogbo agba laaye to je mewa kaaba o je okan ninu e se wa ri kaaba ti mo ri re fun yi mosalasi lapapo won ni o worth $100 billion ile to tun tele won wa ni orilede France ile yi ni Eta Civil Nuclear Fusion Research Reactor ile je 24

Seno Genji Bonabon FM 92.9. Otu aka si wee na-anabata gị n'ome n'igbo nke ụbọchị taa, o wee bụrụ ihe ndị gba n'akwụkwọ akọ dịka otu wee rụta anyị aka. Eji m akwụkwọ akọ Vanga jidekwa nwanne ya bụ Dimoson, mekwa ka ị mata na taa bụ abalị 22 nke ọnwa Julaị.

maka isi otu a wee malite ya. Ụlọ nnọchite anyị a chọrọ isi chọrọ akparamagwa isi aka n'obi, ọ bụrụ ka ọnọdụ akụnụba mba South Africa akakụtazi ya aja. Ị ma na ha dowere akụkụ ndị nọ n'akpa ndị mmadụ ego n'ụzọ imegide ndị mbịambịa n'ụzọ dị iche. Mana ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị mbịambịa ahapụla ndị obodo ha laghachi n'ebe obi iche iche ha si wee bịa, wee fụ n'ọkwanụ mmiri ka eji wee na-eme akwụ, n'ọkwanụ mmadụ ka eji aga. Ị gaa n'akwụkwọ akụkọ m ga-adị n'ezie, ị ga-agụrụ akụkọ nke ọma n'ihu nke iri na otu ndị mmadụ.

dị mma ọkwa nchekwa n'ebe a nchekwa n'ebe mụ ọ dị mma ka wee kwuo ọtụtụ ebe dị.

0: ọbụ eziokwu. Ascorbium vitamin C bụ mkpụrụọgwụ ahụ gị chọrọ maka ahụisi ike. Ụcha ya anaghị agbanwe agbanwe. Ascorbium vitamin C dị na mmiri maka ụmụaka iji eme ka ha nwee ọkpụkpụ na eze siri ike. Ọ bụ ịgba maka ndị agadi. Naanị ihe ị chọrọ bụ ịta mkpụrụọgwụ Ascorbium vitamin C. Ọ na-eme ka ahụ gị dị poko poko makwa mma ile anya.
1: Ọ bụ ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited dị na nọmba 47 of Soloway, Ajo Estate, Oshodi, Lagos mere ya bụ ọgwụ.
0: Ị ga-enweta ya n'ebe ọbụla a na-ere ọgwụ.
2: Ekele dịrị ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited bụ ndị na-akwado anyị. Biko gbaa mbọ jiri ya bụ ọmarịcha ndụmọdụ ha nyere gị wee mere ihe. Ịṅụ ọgwụ ahụ abalị nke mbụ, ṅụọ ya abalị nke abụọ, ṅụọ ya abalị nke atọ, dọkịta metụkwara ya aka oge anyị na-amalite. Ọ bụrụ na ị ka na-akwa ya bụ ụkwara na ihe na-ebe ka na-ebe, biko gbapụ ya ọsọ ka ị gaa hụ dọkịta. Anyị na dọkịta n'ebe a, anyị bịara ịhụ dọkịta. Dọkịta, kedu oge ga-eme ruo ịchọta na mmadụ onye ị hụrụ na ị na-akwa ụkwara, maọbụ na oyi ahụ dị ya n'ahụ, maọbụ ya bụ azụzụ, kedu oge ga-abụ ruo ịgbapụ ya ọsọ gaba ịhụ dọkịta? Maọbụ ihe ga-abịa ịchọpụta isi ha mba, maọbụ ọzọkwa ụlọ mmiri na ebe ahụ ka m gaa hụ dọkịta.
3: So nke mbụ bụ na dịka esi wee kwuo na mbụ, ọ bụrụ na ịkwa na ụkwara otu abalị, abalị abụọ, abalị atọ, ya dịka ọ na-akawanye njọ, ya dịka ihe na-eme ọkapat ọka na-eme
2: ma
3: ọ kwụsịghị,
2: onwe
3: ka o si belata, ọ dị mkpa ka ịgbapụ ya ọsọ gaa hụ dọkịta. Na ọkwa nke a bụ otu, ọkwa na ị na-akwa ụkwara na-akwapụta ihe dịka ọbara. Ọ bụrụ na the first day obidoro
2: na
3: abalị nke mbụ obidoro
2: ịkwara ụkwara fụ ọbara na ya,
3: ọ dị mkpa ka ishi ike ga hụ dọkịta gị.
2: Na nke ọ bụrụ uru ịsị ka ichebe abalị atọ,
3: ị ga-aga ozugbo. Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ọ bụrụ na gị na-akwa ụkwara, obi gị na-afụ gị ezigbote mbụ, n'obi gị ezigbote mbụ, ụkwara ọbụla ịkwa obi gị na-ebukwa ezigbote mbụ, nke a nwere ike igosipụta na inwene nje a na akpọ pneumonia. And ọ dị mkpa n'eziokwu ka ị gaa hụ dọkịta gị
2: n'egbughị
3: oge. Ọ bụkwa na ị na-akwa ụkwara but ị na ha ahụ dat na weti gị na like orish wee bụ ibu, ị na ga-ata ahụ na-ata ahụ na-ata ahụ, then before you know it, as na ụkwara ebidone dọta. Ọ dịkwa mkpa ka ịgbapụ ya ọsọ gaa hụ dọkịta, bikos ụdịkwụkwara a bidoro nwere ike ụkwara nta ka mmadụ na-enwe. Ụdịkwụkwara a bidoro afta ibido lose weight nwere ike ịhụ na okwunye enwere kansa mbata n'obi gị. So ụdịkwụkwara ndị ahụhụ ụkwara na-ahụ ka echere na mgbe nta na mgbe. Anụ ụkwara ọzọ dịkwa mkpa ụna ọ bụ na taa gị kwa ụkwara echi ike na-akwa nwanne echi gị kwa nwanne ike na-akwa like jọ and the one you use. Ụdịkwụkwara ahụ nwere ike izipụta dat na onye a na-enwe nne ya na-akpọ lung cancer, because lung cancer be very common, you know. So ụdịkwụkwara dị mkpa. Then another thing nọkwa na be ewu lesi dat na o nwere ụdịkwa ọrịa ndị nwee dịka ọrịa HIV, ọrịa obi na ajọ ọcha. Ọ naghị ebi n'ajọ ọcha ọrịa ndị Igbo ji wee mara. So na ịnwere ọrịa HIV or AIDS, ọ na ịnwere diabetes, ọ na ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ
2: ese ihe
3: na-aba n'anya,
2: anwụrụ
3: ike, ị na-aṅụcha all these things, then gị bido na-akwa ụkwara, kwa ụkwara nke mbụ otu abalị abụọ, abalị atọ, ụkwara a na-ebi ọba. Ọ dị mkpa ka ị gbapụ ya ọsịsọ gaa hụ dọkịta, because onye na-ese ihe osise na-aba anwụrụ ike, o nwere ike imebi obi gị ma mmiri ahụ nwere ike ịzụta na ụkwara ịnyịnwa
2: anwụọ
3: nkịtị na ụkwara dọkịta ga-eleba anya ya mana nye ọ ga-eme ka everything dọlọta.
2: Ụkwara nke ọzọ nwetara ugbu a, oge ụfọdụ ọnwa nke na-eme ọbịa ọtachie mmadụ akpịrị, ị gaghị akwapụta nwa ya akpapụtakwa, mana ịma na ụkwara na-akwa ya ọsụchie ya akpịrị dịka ọsụchie onye ahụ n'obi, ka onye a ga-akpọ nke ahụ.
3: Mgbe ụfọdụ ọnwụ za ka ụkwara umeọkụ, ụdịkwa ụkwara na ụkwara na-abịanụ ma ọ bụ na mmadụ kwuru ihe ihe kwesịrị ikwuru na-awụ nri ụkwara ike, but enweghị allergic cough. Allergic cough.
2: Ike kwa onye anọrọ ebe na ihe dị ka anwụrụ.
3: Anwụrụ ọkụ. Ihe ahụ ya nabata.
2: Ihe ahụ ya nabata ya ọta.
3: O nwere ike ịtụchi ya akpịrị. But ọwụ na onye nwere ụgwọ ahụ ike nke dị
2: ike. Ụkwara ọkụ nke dị ike.
3: So allergy nwere ike ịkọsụ ụdị ka ụkwara anụ ka ọda.
2: Nọkwa ụkwara na-efe efe.
3: N'eziokwu na eziokwu. Ụfọdụ ụkwara na-efe efe. Ọ bụ ụkwara niile na-efe efe. So o nwere ụfọdụ ụkwara na-efe efe. Anyị ụkwara na-efe efe bụ ihe kpatara ụkwara anụ bụ ihe ga-eme ka ofe onye ọzọ.
2: Dịka
3: ọ bụ na mmadụ nwere ụkwara nta. Ịrọta. Ihe akwa kpapụta ya. Onye ọzọ kụrụ nje anụ kpapụta mgbe ọ na-akwa ụkwara. Onye a kụrụ ya. Onye a ga-enwe nje anụ. Nje anụ ga-ebido mee ka onye a nwee ụkwara. Ọ bụ na mmadụ nwee nje a na-akpọ virus nke a na-akpọ common cold. Mmadụ nwee ike kwaa ya kpọpụtara ya common cold. Then onye ọzọ kụrụ ya. Onye ọzọ kụrụ ya, that common cold ọkwa gị n'ahụ. Then
2: obutekwara
3: gị ụkwara. Alright, so ụdịkwa ụkwara ndị a na-efe efe.
2: Ya bụ na o nwee ndị na-efe efe.
3: O nwee ndị na-efe efe. Okwe ndị na-anaghị efe efe.
2: Onye ụkwara na-akwa, olee ihe o kwesịrị ime ụdị ụkwara ọsọrọ ya bụrụ? Maka ụfọdụ na-eme ha agbachi nkịtị, ụfọdụ asịrị na ha ga-azụrụ ọgwụ. Ụfọdụ asịrị na ya kpara nke a kpara nke ọzọ rie.
3: N'eziokwu n'eziokwu, onye ụkwara na-akwa, ihe m ga-eme onye ọbụla advice ụwa. One, ọ bụrụ na ụkwara na-akwa gị, buru ụzọ were mmiri ha.
2: Mmiri nkịtị.
3: Mmiri nkịtị.
2: Nke juru oyi ka nke dị ọkụ, ka nke dị ṅara ṅara.
3: Nke nọ mmiri nkịtị na-adịghị ebute oyi.
2: Ok.
3: Ịghọta. Na-adịka n'ọkụ, were mmiri mụọ. Ịghọta. Ọ bụrụ na ị nwere mmiri mụọ, mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ụkwara dị to allergy, ọ dị to ihe onye na-akọsi irritation. Ịghọta. N'ime ndị bụ obi. Ọ ga-enye aka wash your those things out and only ke ịnụkwa ụkwara nke a kwụsị. But ọ bụrụ na ị nwere mmiri, ụkwara ka kwụsị. And then gị ga maybe ihe ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị nwere obere ọgwụ ụkwara ma ndị mmiri ma ndị ọ bụrụ na ị ṅụọ ya and ndị otu ụbọchị ọbelata ọ dị mkpa ka ijisi ike gaa hụ dọkịta gị so that ka dọkịta gị lee gị ahụ mara ihe na-akọsụ ụkwara gị.
2: Eji n'aka na ị nụrụ ya bụ ọmarịcha ndụmọdụ nke dọkịta nyere anyị. Ọ ga-amasịkwa m ka ị were ya kpọrọ ihe. Tupu anyị apịachizie, ụfọdụ bụ ndụ ọ na-ebe ya bụ ụkwara na-akwa maọbụ oyi na-atụ ha maọbụ azụzụ na-eme ha, ha leghara ya anya ma sị gị o mesịa na ọ ga-ana, o mesịa na ọ ga-ana. Dọkịta biko, onye nwere ụdị ọrịa leghara ya anya ka ihe mkpọbi ụkwụ dị na ya.
3: N'eziokwu n'eziokwu, onye nwere ụdị ọrịa leghara ya anya. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọrịa ga-egbu onye ahụ, o nwere ike ka onye ndụ. Nke bụ na tupu onye ahụ rụzie n'ụlọ ọgwụ gaa hụ dọkịta ya, dọkịta ya nwere ike isi ya, ọ bụrụ na ị bịara n'oge, a kara ịgwọ gị, maka ugbu a ọ gafee ime. And ọ bụrụ onye ga-erigbu onye ya ma ị gaa n'oge, ị gazie mgbe ọka onye njọ, ị nwere ike na-spend
2: ego
3: kazi nkụ. So n'eziokwu n'eziokwu, ọ dị mkpa ka because for instance onye na-enwe kansa ịghọta ọ bụrụ na ọ gaa n'oge dọkịta ya dịktetị mgbe ụkwara ha bidoro gaa n'oge ọ dịktetị o nwere ụfọdụ ọgwụ ndị dọkịta ga-agba ya ga-enye ya ga-eme ka kansa anụ ka onye na-efu ndị kansa ọ onye nwere heart failure na-enwe ụkwara ịghọta ọ bụrụ onye a gaa n'oge gaa hụ dọkịta ya that heart failure can be sorted out onye a gaa ahụ instead of onye a slump mmụọ ọ onye nwere ụkwara nta for instance ọ bụrụ na ị nwere ụkwara nta bido kwawa gaa n'oge dọkịta gị niile ọ ga-enye mgbe ọ ga mmadụ nwere prọblem ka o jisi ike gapụ gaa hụ
2: dọkịta ndewo oge bụ onye nwanne gị mụta iji n'aka na ịnụrụ ga nnọrọ nke ahụ oge ọbụla ị nwere nsogbu ihe banyere ụkwara oyi na azụzụ gbapụ ya ọsọ ịsị na ka ichewe ga ka ịhụwa dọkịta ozugbo ozugbo o ya gazie ekele ngịnị sonyere anyị na nke taa eji n'aka na e nwere otu ihe maọbụ abụọ ịmụtara ihe omume anyị nke ụbọchị taa ana m ekele ụlọọrụ Moxin Pharmaceutical Limited bụ ndị na-eme ahụike dịgasị iche iche ma bụrụ ndị na-akwado anyị na ọmarịcha ihe omume anyị si ya gaziere ha na-ekele karịa n'ụzọ pụrụ iche bụ dọkịta anyị na ya nọrọ n'ụbọchị taa nyere anyị ọmarịcha ndụmọdụ a na-ekwu maka dọkịta Oxford Onuora nke na-arụ ọrụ na Pearls Specialist Hospital dị na Lekki ma na-arụkwa na Care Proof Medical Center Ikorodu dọkịta ndewo ya gaziere gị aha nke m onwe m bụ Ife Akpọlinde a sị m ka ọ dịwa etu oge a izuụka ọzọ ndewo.

0: ọ bụ eziokwu. Ascorbium vitamin C bụ mkpụrụ ọgwụ ahụ gị chọrọ maka ahụisi ike. Ụcha ya anaghị agbanwe agbanwe. Ascorbium vitamin C dị na mmiri maka ụmụaka iji eme ka ha nwee ọkpụkpụ na eze siri ike. Ọ bụ ịgba maka ndị agadi. Naanị ihe ị chọrọ bụ ịta mkpụrụ ọgwụ Ascorbium vitamin C. Ọ na-eme ka ahụ gị dị pokopoko makwa mma ile anya.
1: Ọ bụ ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited na nọmba 47 of Soloway, Ajo Estate, Oshodi, Lagos mere ya bụ ọgwụ.
0: Ị ga-enweta ya n'ebe ọbụla a na-ere ọgwụ.

advice ni ihe obula nwere mmalite na-enwe ogugu otu aka isi wee na-ewetu oge ndị igbo nke ụbọchị taa n'isi njedebe ya gaziere gị igbo onye ọma wepụtara oge gị wee sonyere anyị kemgbe anyị malite wee ruo ugbu anyị na-apịachizi ya gaziere gị agatikwa n'aka maka na n'oge na-adịghị anya ndị asụsa awụsa ga-abata ịbịa bụrụ oche n'oge nke ha mana ka o ji ugbu a ka nkele onye isi anyị bụ ezinne Maureen Nduka kelekwa nkasi obi Chinwụba bụ onye nke mụ na ya jikọrọ aka ọnụ wee rụọ ọrụ ụbọchị nke taa o wee gazie nke ọma aha m bụ Ngozi Nduche ugbu a Kabiru Shuaibu ga-abata ịbịa bụrụ oche maka oge nke ha ya bụ oge ndị awụsa biko sonyere ha ka emesịa ya gaziere gị ngwa ụna

zaman kuwa fatan jikinta ta warke amma da kyar take tafiya tun kan tsohuwa hatta nan ɗaki sai an kai ta komai a duke take yin sa babu shiri ne.

martaba gashi ya fi kama da zahiri ba mafarki ba amma duk da haka ta barwa zuciyar ta mafarki ne babu tunanin komai take biyan masa tamkar masoyan da suka shafe tsawon lokaci suna

ce yaya aka yi ta iya biya masa ko kuma da mayanta ban ji ba duk al'amarin da ke mai a gare ta kuma ta farka sun hada ido yayin murmushi kamar don ya san abin da ya faru maganganun kaisar suna kara tabbata ba ta tunanin dan adam ne buzun nan jiki a matukar sanyaye wanka ko da ta fito baya dakin ba ta yi koyon kuri gyaran dakin ba ta zauna zaman jiransa hanya ne na zai dawo yanzu kuwa wani yare a nan za mu da sa'a tare da jallabin shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Band FM Hawwa Garba Aliyu ke cewa mu huta lafiya.

0: Abubakar Sani dan dakata kadan lokaci yayi da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba shirin bangaskiyan Krista tare da fatan mai sauraro zai ji dadin kasancewa tare da mu kar a shaba ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bond FM da ke kan mita 92.9 bayan bangaskiyan Krista da misalin karfe 3:30 zamu kawo muku labaran duniya har ma daga jaridu karfe 4 mu kawo muku shirin nan na abokin hira a ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu ga shirin mu na gaba
1: mai ce to sunan Yesu ya fi na kowa

0: jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyan Krista inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya ku biyo mu a natse usarari malamin nan Reverend Dalhatu Audu na Radio Elwa
1: Yahaya sura ta 12 idin ƙetarewa sauran kwana 6 sai Yesu ya zo Betaniya inda Lazar yake wanda Yesu ya tsaya daga matattu nan aka yi masa abincin dare Marta ce ta yi hidima Lazar kuwa yana cikin masu ci tare da shi sai Maryam ta dauko awo guda na man kanshi na nar da tsantsa mai kamale take ta shafa a kafafun Yesu sa'annan ta shafe su da gashinta duk gidan ya dame da kanshin man amma Yahuza Iskariyoti ɗaya daga cikin almajiransa wato wanda zai bashe shi ya ce me ya hana a sayar da man nan a kan dinari 300 a ba gajiyayyu kuɗin ya faɗi haka fa ba wai don yana kula da gajiyayyu ba a'a sai dai don shi ɓarawo ne da yake kuma jakar kuɗinsu na hannunsa yakan riƙa taɓa abin da ke ciki sai Yesu ya ce a ƙyale ta ta ajiye shi domin tana da ranar jana'iza ta ai kullum kuna tare da gajiyayyu amma ba kullum kuke tare da ni ba da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari yana nan sai suka zo ba domin Yesu kadai ba har ma don su ga Lazar wanda ya tasa daga matattu sai manyan firistoci suka yi shawarar kashe Lazar shi ma domin ta dalilinsa Yahudawa da yawa suke warewa suna gargaɗawa da Yesu kashe gari babban taron da suka zo idi da suka je suna zuwa Urushalima suka ɗaɗɗauko gazarin dabino suka farfita taryensa suna tada murya suna cewa Hosanna albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji sarkin Isra'ila da Yesu ya sami wani ɗan jaki sai ya hau yadda yake a rubuce cewa kada ki ji tsoro ya ke ƴar Sihiyona ga sarkinki na zuwa a kan aholakin jaki da fari almajiransa ba su gane abin nan ba amma bayan an ɗaukaka Yesu suka tuna abin nan a rubuce yake game da shi har ma aka yi masa shi taron da ke tare da shi sa'ad da ya kira Lazar ya fito daga kabari ya tashe shi daga matattu su suka riƙa shaidarwa da haka shi ya sa taron suka fita taryensa don sun ji ya yi mu'ujizan nan sai Farisiyawa suka ce wa juna kun ga ba abin da muka iya ai duk duniyan na bayansa to a cikin waɗanda suka zo idin yin sujada akwai waɗansu Helenawa sai suka zo wurin Filibus mutumin Bethsaida ta ƙasar Galili suka roƙe shi suka ce mai gida muna buƙatar magana da Yesu sai Filibus ya je ya gaya wa Andarawas Andarawas kuma ya zo da Filibus suka gaya wa Yesu Yesu ya amsa masa ya ce lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum lalle hakika ina gaya muku in ba an binne ƙwayar alkama ta mutu ba za ta zauna ita kadai amma in ta mutu sai ta hayayyafa mai ƙaunar ransa zai rasa shi wanda kuwa ya ƙi ransa a duniyan nan ya kiyaye shi kenan har ya zo a rai madawwami wanda duk zai bauta mini ya bi ni inda nake kuma nan bawana zai kasance shi ma kowa ke bauta mini uba zai girmama shi yanzu ina jin nauyi a raina me zan ce kuwa in ce ya uba ka ɗauke mini wannan lokaci a'a ai dama na zo ne takanas domin wannan lokaci ya uba ka ɗaukaka sunanka sai aka ji wata murya daga sama ta ce na riga na ɗaukaka shi zan kuma ƙara ɗaukaka shi da taron da ke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce an yi cida waɗansu kuwa suka ce wani mala'ika ne ya yi masa magana Yesu ya amsa ya ce ba saboda ni aka yi muryar nan ba sai domin ku yanzu ne za a yi wa duniyan nan shari'a yanzu ne kuma za a tuɓa mai mulkin duniyan nan ni kuwa bayan an ɗaga ni daga ƙasa zan ja dukkan mutane gare ni ta madar haka ya kwatanta irin mutuwar da zai yi sai taron suka amsa masa suka ce shari'ar mu ta gaya mana cewa almasihu zai tabbata har abada to yaya zaka ce lalle ne a daga dan mutum wane ne dan mutum din yesu ya ce musu haske na tare da ku har dan lokaci kadan nan gaba ku yi tafiya tun haske na tare da ku kada duhu ya cin muku mai tafiya cikin duhu bai san inda yake tafiya ba ku gaggata da hasken tun kuna tare da shi domin ku zama mutanen haske yesu ya faɗa haka sa'annan ya tafi ya koya musu amma ko da yake ya sha yin mu'ujizai da yawa a gabansu duk da haka ba su gaggata da shi ba domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa ya ubangiji waye gaggata jawabin mu gawa kuma aka bayyana ikon ubangiji shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba domin Ishaya ya sake cewa ya makantar da su ya kuma taurarar da zuciya ta su kada su gani da idanunsu su kuma gane a zoci har su juyo gare ni in warkar da su Ishaya ya faɗa haka saboda ya ga ɗaukakar almasihu ya kuma ba da labarinsa duk da haka da yawa har daga cikin shugabannai ma suka gaggata da shi amma saboda tsoron farisiyawa ba su bayyana ba don kada a fishe su daga jama'a don sun fi ƙaunar girmamawar mutane da girmamawar Allah sai Yesu ya ɗaga murya ya ce wanda ke gaggatawa da ni ba da ni yake gaggatawa ba da wanda ya aiko ni ne wanda kuma ke dubana yana duban wanda ya aiko ni ne na zo duniya a kan ni haske ne domin duk mai gaggatawa da ni kada ya yi zaman duhu kowa ya ji maganata bai kuwa kiyaye ta ba ba ni nake hukunta shi ba gama ba don yi na duniya hukunci na zo ba sai dai domin in ceci duniya wanda ya ƙi ni bai kuma karɓi maganata ba yana da mai hukunta shi maganar da na faɗa ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe ba kuwa domin kaina na yi magana ba uban da ya aiko ni shi kansa ya bani umarni akan abin da zan faɗa da kuma maganar da zan yi na kuma san umarnin nan nasa rai ne madawwami domin haka abin da nake faɗa ina faɗa ne daidai yadda uba ya faɗa mini Yahaya sura ta 13 ana nan tun kafin idin ƙetarewa da Yesu ya san lokacinsa ya yi da zai tashi daga wannan duniya ya koma wurin uba da yake ya ƙaunaci mutanensa da ke duniya ya ƙaunace su har matuƙa ana cikin cin abincin dare Iblis kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuza Iskariyotu ɗan Simon ya bashe shi Yesu kuwa da yake ya san uba ya sa komai a hannunsa ya kuma sani daga wurin Allah ya fito wurin Allah kuma zai koma sai ya tashi daga cin abincin ya ajiye mayafinsa ya ɗauko ɗan zani ya yi ɗamara da shi sa'annan ya zuba ruwa a daro ya fara wanke ƙafafun almajiran yana shafe su da abin da ya ɗamara da shi sai ya zo ga Bitrus shi kuwa ya ce masa ya ubangiji ashe kai ne za ka wanke mini ƙafa Yesu ya amsa masa ya ce yanzu kam ba ka san abin da nake yi ba amma daga baya za ka fahimta Bitrus ya ce masa wane ne ai ba za ka wanke mini ƙafa ba har abada Yesu ya amsa masa ya ce in ban wanke maka ba ba ka da rabo a gare ni Bitrus ya ce masa ya ubangiji ba ma ƙafafuna kaɗai ba har ma da hannuwana da kaina Yesu ya ce masa wanda ya yi wanka baya bukatar wanke komai sai ƙafafunsa kawai domin ya riga ya tsarkaka sarai kuma tsarkaka komai amma ba dukkanku ba don ya san wanda zai bashe shi shi ya sa ya ce ba dukkanku ne tsarkakakku ba bayan ya wanke ƙafafunsu ya yafa mayafinsa sai ya sake kishingida ya ce musu kun gane abin da na yi muku kuna kira na malam da kuma ubangiji daidai ne kuwa don haka nake tunda yake ni ubangijinku da kuma malaminku har na wanke muku ƙafa ashe kuma ya kamata ku wanke wa juna. Na yi muku ishara domin kuma ku yi yadda na yi muku. Lalle hakika ina gaya muku, bawa baya bin ubangijinsa, manzo kuma baya bin wanda ya aiko shi. In dai kun san wannan, kuna kuma aikatawa, ko masu farin ciki ne. Ba dukkanku nake nufi ba, na san waɗanda na zaba. Wannan kuwa duk domin a cika nasi ne cewa, wanda ke cin abinci na ya tatar mini. Tun yanzu zan sanar da ku abu tun bai faru ba, domin sa'ar da ya faru ku ba da gaskiya ni ne shi. Lallai hakika ina gaya muku, wanda ya yi na'am da duk wanda na aiko, ya yi na'am da ni kenan. Wanda ya yi na'am da ni kuwa, to, ya yi na'am da wanda ya aiko ni. Bayan Yesu ya faɗa haka, ya ji nauyi a ransa, ya yi shaida ya ce, lalle hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai almajiran suka dubdubi juna, suka rasa da wanda yake. Wani daga cikin almajiransa kuwa, wanda Yesu ke ƙauna, yana kishingiɗa gab da Yesu. Sai Bitrus ya alamta masa ya ce, gaya mana da wa yake. Shi kuwa da ke kishingiɗa haka gab da Yesu, ya juya wurinsa ya ce masa, ya Ubangiji, wane ne? Sai Yesu ya amsa ya ce, shi ne wanda zan tsoma 'yar loman nan in bashi. Da ya tsoma 'yar lomar kuwa, sai ya ba Yahuza ɗan Simon Iskariyoti. Da karɓar 'yar loman nan, Shaiɗan ya shige shi. Yesu ya ce masa, yi abin da za ka yi maza. Amma cikin waɗanda ke cin abinci, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya faɗa masa haka. Har waɗansu ma sun yi zaton Yesu ya ce masa ya yi musu sayayyar idime, ko kuwa ya ba gajiyayyu wani abu, don Yahuza ne ke riƙe da jakar kuɗinsu. Shi kuwa da karɓar 'yar lomar ya fita, dare ne kuwa. Bayan ya fita kuma, Yesu ya ce, yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum, aka kuma ɗaukaka Allah ta wurinsa. Allah kuma zai ɗaukaka shi zuwa ga zatinsa, nan da nan kuwa zai ɗaukaka shi. Ya ku 'ya'yana ƙanana, saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku. Za ku neme ni, amma kamar yadda na faɗa wa Yahudawa cewa, inda za ni ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu. Sabon umarni nake ba ku, shi ne ku ƙaunaci juna. Kamar yadda na ƙaunace ku, haka kuma ku ƙaunaci juna. Ta haka kowa zai gane ku almajiraina ne, in dai kuna ƙaunar juna. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, don me ba zan iya bin ka a yanzu ba? Ai, zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Lalle hakika ina gaya maka, kafin zakara ya yi cara, za ka yi musu sani na sau uku. Yahaya Sura ta 14. Kada ku damu, ku gaskata da Allah, ku kuma gaskata da ni. A gun Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ne ba, da na faɗa muku. Domin zan tafi in shirya muku wuri. In kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai korina, domin inda nake, ku ma ku zama kuna can. Inda za ni kuwa, kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, kaka za mu san hanyar. Yesu ya ce masa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Da kun san ni, da kun san Ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, ya Ubangiji, ka nuna mana Uban, bukatar mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu baka sanni ba, Filibus, duk wanda ya gan ni, ai, ya ga Uban, yaya za ka ce, nuna mana Uban? Wato, baka gaskata ba, cikin Uba nake, ku ba kuma ciki na maganar da nake faɗa muku ba domin kaina nake faɗa ba uba ne dake zaune ciki na yake yin ayyukan sa ku gaskata ni a cikin uba nake uba kuma ciki na koko ku gaskata ni saboda ayyukan kansu lalle hakika ina gaya muku duk wanda ke gaskatawa da ni ayyukan da nake yi shi ma haka zai yi har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan domin zan tafi wurin uba duk abin da kuka roƙa da suna na kuma zan yi domin a ɗaukaka uban ta wurin ɗan bawai kuka roƙa da suna na zan yi shi in dai kuna ƙaunata za ku bi umarnina ni ma zan roƙi uba zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada shi ne ruhu na gaskiya wanda duniya ba ta iya samunsa domin ba ta ganinsa bata kuma san shi ba ku kam kun san shi domin yana zama tare da ku zai kuma kasance a zuciyarku ba zan bar ku marayu ba zan zo wurin ku saura dan lokaci kadan duniya ba za ta kara ganina ba amma ku za ku gani saboda ni a raye nake ku ma za ku rayu a ran nan ne fa za ku sani ni cikin uba nake ku kuma a ciki na ni kuma a cikin ku duk wanda ya san umarnaina yake kuma jin su shi ne mai ƙaunata kuwa ubana zai ƙaunace shi ni kuma zan ƙaunace shi don bayyana kaina gare shi sai Yahuda ba Iskariyota ba yace masa ya ubangiji me yasa zaka bayyana kanka gare mu ba ga duniya ba Yesu ya amsa masa yace kowa ke ƙaunata zai kiyaye maganata ubana kuwa zai ƙaunace shi za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi wanda baya ƙaunata baya kiyaye maganata maganar da kuke ji kuwa ba tawa bace ta uba ce wanda ya aiko ni duk wannan na faɗa muku ne tun muna tare amma mai taimako ruhu mai tsarki wanda uba zai aiko da sunana shi ne zai koya muku komai ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku na bar ku da salama salama ta nake ba ku ba kamar yadda duniya ke bayarwa nake ba ku ba kada ku damu kada kuma ku ji tsoro kun dai ji na ce muku zan tafi in kuma dawo wurin ku da kuna ƙaunata da kun yi murna saboda zani wurin uba domin ko uban ya fi ni to yanzu na faɗa muku tun bai faru ba domin sa'ad da ya faru uba da gaskiya ba zan ƙara yi muku magana mai yawa ba domin mai mulkin duniyan nan na zuwa ba shi kuwa da wani hannu a kaina sai dai domin duniya ta sani ina ƙaunar uban ina kuma yin yadda uba ya umarce ni ku tashi mu tafi daga nan Yahaya sura ta 15 ni ne itacen inabi na hakika ubana kuwa shi ne manomi kowane reshe a cikina da baya yaya sai ya datse shi kowane reshe mai yin yaya kuwa yakan tsarkake shi don ya ƙara haihuwa ko yanzu ma ku tsarkakakku ne saboda maganar da na faɗa muku ku zauna a cikina ni kuma a cikinku kamar yadda reshen inabi baya iya yaya shi kadai sai ko ya zauna a itacen inabin haka kuma ba za ku iya ba sai kun zauna a cikina ni ne itacen inabin ku kuwa rassan wanda ya zauna a cikina ni kuma a cikinsa shi ne mai yin yaya da yawa domin in ba game da ni ba ba za ku iya komai ba duk wanda bai zauna a cikina ba za a yarda shi can kamar reshe ya bushe a kuma tattar irinsu a jefa wuta a kone in kun zauna a cikina magana ta kuma ta zauna a cikinku za ku roƙi duk abin da kuke so za a koyi muku yadda ake ɗaukaka ubana kenan in kuna ƴaƴa da yawa ta haka kuma kuke tabbata almajiraina kamar yadda uba ya ƙaunace ni haka ne ma na ƙaunace ku to ku zauna cikin kaunar da nake muku. In kun bi umarni na, za ku zauna cikin kaunar da nake muku, kamar yadda ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna cikin kaunar da yake mini. Na gaya muku haka domin farin ciki na ya kasance a cikin ku, farin cikin ku kuma ya zama cikakke. Wannan ba shine umarni na, cewa ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku. Ba kaunar da tafi haka ga mutane, wato mutum ya bada ransa saboda aminansa. Ku aminaina ne in kuna yin abin da na umarce ku. Nan gaba ba sauran in ce da ku bayi, don bawa bai san abin da Ubangijinsa ke yi ba, sai dai in ce da ku aminai, domin na sanar da ku duk abin da na je wurin Ubana. Ba ku kuka zaɓe ni ba, ni ne na zaɓe ku. Na sa ku je ku yi ‘ya’ya, ‘ya’yanku kuma su tabbata, domin komai kuka roƙi Uba da sunana ya ba ku. Na umarce ku haka domin ku ƙaunaci juna.
0: Jama’a masu sauraro mu, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Idan kana da tambaya ko neman ƙarin bayani ko kuma kana bukata mu baka kofin wannan littafi da muka karanta, sai ka rubuto mana ta wannan adireshin: Ekwa Kano DCC, Akwati Gidan Waya 14, Kano, Nigeria. Ko kuma ka kira mu a wannan lamba: 0900689415, ko kuma 0800289864. Zan maimaita: 0900689415, ko kuma 0800289864. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan shirin, ni ne Reverend Fika Jane, nike cewa a huta lafiya.

Masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran na duniya yau Laraba 22 ga watan Yulin shekarar 2026 miladiya wanda ya zo daidai da 7 ga watan Safar din shekarar 1448. Da farko ga muhimman kanunsu. Za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi kira ga kungiyar ECOWAS da ta tabbatar da ganin ta dauki kwararan matakai kan kasar Afirka ta Kudu. An tabbatar da konewar shaguna 17 a jihar Lagos. Ministan watsa labarai da wayar da kai Muhammad Idris ya ce ɗan kasa za su ci moriyar sabbin tsare-tsaren gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Gwamnatin tarayya ta yi gargaɗin cewa za a samu ambaliyar ruwa a wasu jihohi guda 17. A ɓangaren ƙasashen waje kuwa za ku ji cewa shugaban Amurka ne ya ce a shirye yake ya yi zaman tattaunawa tare da mayakan Hezbollah. Waɗannan da ma wasu labaran na nan tafi tare da ni Kabiru Muhammad Sha'aibu. Ga cikakkun labaran kamar yadda suke. Ministan yaɗa labarai tare da wayar da kan al'umma Muhammad Idris ya ce 'yan Najeriya za su ci gajiyar sabbin tsare-tsaren da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke gabatarwa. Muhammad Idris ya furta haka ne a jiya Talata bayan tawagar jam'iyyar APC ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar 'yan majalisun wakilai na jihohi Wasiu Esinlokun sun kai mar ziyara. Ya kara da cewa matakan na gwamnati da take ɗauka suna da matuƙar wahala amma sun zama dole ne a ɗauke su domin su ne ginshiƙin tubalin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. A nasa ɓangaren kuwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya shawarci ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ECOWAS da ta tabbatar da ganin ta ɗauki ƙwararan matakai kan ƙasar Afirka ta Kudu, lamarin da ke zuwa bayan sake

0: ba.
1: Dan yi addu'ar sarka bakwai ta rasuwar gidan matar Ustaz Malam Muaz Abdullahi Muaz Hajiya Hasiya Yayatullah. Wannan sarka bakwai ta gudana a ranar Asabar 18 ga watan bakwai na wannan shekara ta 2026 a masallacin sarki Tafira da ke Markas Agege Lagos. Wannan addu'ar sarka ta samu halittar ɗan jama'ar musulmi, ‘yan uwa, abokai, masoya, ‘yan kasuwa, ‘yan siyasa da sarakunan gargajiya. Ga tauga daga Ghana da sauran wasu ƙasashe, sunana Umar Kurdun Dai. Bayan kammala wannan sarkar addu'a, mun zanta da Malam Muaz Abdullahi Muaz domin jin bayaninsa na godiya ga jama'a akan wannan rashin na uwar gidansa. Mun zanta da Malam Muaz kuma shugo makarantar Darul Qur'an da ke Agege Lagos. Mun zanta da Malam Muaz ta wayan tarho sai ya ce,
0: sunana Abdullahi Muaz, imamin masallacin Tafija Tijjaniya Central Mosque kuma shugo makarantar Darul Qur'an ta wayan da dundun duka suke a unguwar Markas karamar hukumar Agege jihar Lagos ƙasar Najeriya. Ina yi jama'a duka sallama. Bayan haka ni ne kuma mijin wato Ajiya ko kuma Sayyada Asiya wacce take shahara da Yayatullah kuma wanda cikin ikon Allah yau kamar kwana 10 kenan da Allah ya sa ta riga mu gidan gaskiya. Farko ina roƙon Allah ya ƙara gafarta mata alkhairan da ta yi ma addini da wanda ta yi min tsakanin mutane da ita da wanda ta yi ma jama'a duka Allah ya sa mata alkhairi. Sa'annan kuma Allah ya kiyanta tsala a daga kurakuran da ta yi kuma domin a rayuwa mutum zai wakilta daga barin kurakurai. Inda ta yi kurakurai kuma muna roƙon Allah ya gafarta mata kuma ya kankare mata dukkanin zunubai. Bayan haka kuma na yi mai ɗaukacin jama'a da muka zauna addu'an ta albiya tun daga rasuwanta tun ranar juma'a da ta rasu can juma'a har zuwa wannan asabar jama'a ana ta zuba ta albiya gari gari unguwa unguwa luko luko duk mun gani Allah saka muku da alkhairi har ta kai muka jiya an haɗa dukkanin jama'a daga Ghana daga kuma ko ina na Southwest da Arewa to an haɗu domin yin wannan zaman ta'aziyya da addu'a. To muna gode da ɗaukacin jama'an nan da suka zo. Farko muna miƙa godiyanmu da sarkin Agege shugabanmu binwan Allah a kan garin Agege. Allah saka mai da alkhairi shi ne Alhaji Musa Dogon kaɗai da shi da fadawansa gaba ɗaya ina musu godiya wanda yau ɗin nan ma na ce ina son yin musu bangaliya suka ce a son ya fi a su ma rasuwansu ina musu godiya. Halifan gari Murana Shehu Tijjani Imam muna jingina masa muna masa godiya da shi da ɗan uwansa Waliyul Ahad Murana Shehu Ahmad Adam muna masa godiya. Haka muna yi gidan Sharif Abdulmajid gaba ɗaya tun daga Sharif Ismail da sauran sharifai Sharif Mahmud Sharif Siddiq duk muna musu godiya. Haka nan idan muka zo sauran gidaje duka Usratu Shafi'iyya muna musu godiya. Jama'a dai suna da yawa sannan muka fita a garinmu na Agege za mu je Shagamu Halifan Shagamu Maulana Hassan Waddo muna mai godiya da shi da jama'ansa duka gaba ɗaya da duk waɗanda suka bugu mana waya da waɗanda suka zo. Muka je Ijebuɗi muna musu godiya dukkanin su gaba ɗaya tun daga sarki Ijebuɗi zuwa imami Ijebuɗi zuwa sauran jama'a. Mutanen Oshogbo muna musu godiya masu ruru da safin muna musu godiya Allah saka musu da alkhairi. Mutanen Ibadan tun daga limamin Ibadan sarki Ibadan sannan Halifan Tijjaniya ne Ibadan Maulana Shehu Malam Ibrahim muna mai godiya da su da jama'an su duka na Ibadan da suka zo su kaya mu wannan alheri. Haka nan idan muka tafi garin Abeokuta Halifan Abeokuta da sarkin Abeokuta muna mai godiya da sauran jama'an muna Abeokuta. Haka nan idan muka je Ifo mutanen Ifo duk muna musu godiya tun daga limamin su bangaren tariƙa da bangaren izala duk gaba ɗaya muna musu godiya. Haka nan muka zo gatan kowa bangaren izala da tariƙa duk gaba ɗaya muna musu godiya su awo Muhammadu Dodo da su gadon diwani duk an gatan kowa muna musu godiya. Haka muka zo Abatuwa duk gaba ɗaya mutanen Abatuwa su daga Malam Ali sauran jama'a muna Abatuwa gaba ɗaya muna musu godiya. Haka nan kuma bangaren ɗan uwanmu Yarbawa muna musu godiya tun daga Maulana Sheikh Dawud Alfanla da jama'ansa da Maulana Sheikh Habib Halifan Markas na Sheikh Adam Abdullahi Iluri muna musu godiya. Bangaren jama'anmu na Izalan gaba ɗaya muna musu godiya ɗan Abbasiya ɗan Sahaba ɗan dukkanin din Izala duk gaba ɗaya na Agege sun kawo mana ɗaukin sun zo sun mun da kai mana aini kai wasansu ma da su aka yi sau a makabarta muna musu godiya Allah ya saka mu da alkhairi. Mun je garin Kwatano ɗan mutanen mu na a gashi muna musu godiya mutanen mu da kwatanu da suka zo muna musu godiya togo mutanen mu da suka zo daga togo muna musu godiya mun je gana kuma da sabbi nan tun daga shugaban mu chief national chief imam na gana bora sheik dr usman nu sharbuti muna mai godiya wanda ya turo ɗayan shi su mai nasa haka nan ya hada kuma da ɗayan shi na rungi shine maulana zaim al harakat tijaniya maulana shabru din shi shi muna musu godiya da dukkanin daukacin jama'a da suka rabu shi gaba daya muna musu godiya aka muka zo family dan uwana da iyaye na da dangi na da suka zo daga kumashi da wanda suka zo bana da wanda suka zo daga Kano duk muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi sai abin da ana da yawa wanda na ambata wanda Allah ya sa ya zo kina dan ta ka ta ana sannan akwai daukacin mutanen mu na daru gaba daya tun daga malam a tabbili muna mai godiya Alhaji Sai Muhammad muna mai godiya sarkin zakirai da yake daki daga Ghana muna mai godiya Alhaji Abdullahi Bushebushe Alhaji Abdulrahman Kaptin muna mai dukkan ku godiya duk jama'a dangi ita marigayen duk gaba daya muna musu godiya musamman wanda suka bari ya tsaya musu shine dan uwan mu Alhaji Salu ne kankan wanda aka fice mai kankan muna mai godiya da sauran jama'a suna da yawa da kowa dai wanda ban ambata ba ya hakuri saboda gaskiya buga tuni na media ni sanna ma kowa godiya duk suka tsaya mu wannan alini da fatan Allah saka mu kowa da alkhairi ma mutum da suka riga mu gidan gaskiya gaba daya tun daga Annabi Adamu hayyo Allah kidan sa Allah rahmshe shi ita kuma wanda saboda ita kai wannan tadiyan ita kuma Allah kara mata rahama wannan shine bayanin da zan yi yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa hada abdullahi fa'al shugaban makarantar daru gudun al-qur'an

0: mattress yi o le wole o le wo
1: kilo de ton tira ka tori pe fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
0: Juro, apoko kere yi je mattress to gun po to.
1: Be ni, mattress restorer ati compressor lati le se Vitafoam ni.
0: Ha, o le si. O to bi si looto o.
1: Looto ni, itura nla ni apoti kekere kan. O rorun lati gbe. O se gbe koja lenu le kuturu. Lai si wahala ni.
0: O si bi eran mi pe o duro daada looto. Koja, o rorun daada.
1: Be ni, pelu mattress restorer ati compressor, sun itura pelu idera. Mattress Vitafoam ni apoti ituru, irorun ati iye lori gbogbo re ni apoti kan. Vitafoam, only this year you to that.

ni o sejo la wa ba yin gbo abi aye la wa je nbi eniyan to ba wa ninu eto abo ati alafia iru won na ni won ma nsaye sugbon ti eto abo to ba dabi eni ko fe mehe ati saye yo fe nira die la fi pre lo wa ara wa pe awon eniyan wa to wa ni igberiko ona wo le lero pe ijoba le gba ran won lowo ona wo di awa na le gba rara wa lowo tori pe opopolopo ara ba ni igbagbo ipe gbogbo nkan oro ijoba lo wa ti a ba ti wo daada ninu oro ipinle oyo ile ti ara so fere fe yen a ri pe awon ara ilu ti won mu nbe won ko kere niye ni awon ti won fe je bi agbodegba fun awo gbomo gbomo ti won gba ikule wole lati wa sa awon mole iwe ati awon oluko won le to tumo si pe baale ni ise lati se oba ni ise lati se baale ile ni ise lati se obi ati alagbato awa na ni ise lati se sebo yoruba wole ti ole ile o ba sileko ti ta ole raye wole ti ogiri o ba se lanu ira alagba won ole wo ogiri ti ko ba si awon eniyan ti won je ara ile ti won fe ran ara ta lowo nigba mi o le nira fun ara ta lati wo ido ile 07063 161916 07063 161916 07063 161916 eja jo gbara wa le imoran ni role ti temi ka jo wo sira won ona wo la le gba to fi je pe awon ile iwe to wa ni igberiko wa eto abo won yo fese mule yo to bo tesi waju le to tumo si pe awon eniyan wa ti won wa ni igberiko awon na yo ma lanfani lati le ka iwe 07063 161916 07063 161916 ni e ma lanfani lati pe wole si ke ile ke fi da si eto eto ju si tali le gbaru le kan ni bodofel 92.9 ile to kale si wall a adekunle fajiwe jare ilu ikeja lati yara roye ati oro to lo le kan ni bodofel ni e ti gbadu wa 07063 161916 07063 161916 lo li oju opo ye egba ijoba le iboro egbara ni le iboro eje ka jo foju suluku wo poli si wo ikori wo o ti abadi jo wo gigo ta ni yoruba so pe o bo gu won ri agbajowo la fi soya ajijo wo kan kukuku gberu dori ti wo ba gbe ti bi ba gbe o la fi gbe eru wa kabi to ye esugbo ti e ba gbo gbegbe ti bo wo gbe olohun o je ki wo gbe to buru si ayekule e le kokan wa ita ba de le boju kuro se le aba boju to agan tele eto abo ugu ala la le pa kan tabi obiro lati ko bi ijoba ti se ojuse ti wo lati ri daju pe eto abo o fese gule ni awon igberiko ati ayika wa jaki jado orile ede Nigeria ora ko ya wa laga ijoba bile sile o lelu ijoba ta iko ni alaga ijoba bile igabu apa igabu LCDA ni won se atose fun ogba olopa ele ti o wa le igabu police station ni ipinle eko ni biba pupo lu awon alaga ijoba bile alaga ijoba bile de gbasoke pupo lu awon baale pupo lu awon oba na ni won se ise takotako bora ti bi odun melo kan seyin ti a lo se iforowari leluwo pelu oba kabiyesi odi gbogbo of gbogbo kingdom di adeboruwa of gbogbo oba sebi oribadegun kasali ti won so nipa awon ode ibile iye awon eso oyo ba ti so duke wa lowo bayi happy anniversary sir ti won so nipa awon eso oyabo ele ti won fowo so wopo pelu kabiyesi laafin lati le pese eto abo lese kuku fun awon olugbe be bo se ri na liye ni sasa o ti lodo mo ni sasa o fe sa kido oba laso wa tun de ogoro bi ni sasa o fe sa kido bo se ri na liye lo ni gbogbo lodo bo oluwasegun adeye bi ajasa bo se ri kaakiri na liye o be lo lodo awon baale na o eyo de onta ode bo
olóye wọ́n sọ pé orúkọ olóye yìí wá sápá mi lórí ni ìyẹn ilé oṣòdì wa ní bíbà àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ wa àwọn ọlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ́n ṣe iṣẹ́ takotako báwo lẹ rí sí 070 àrètí pé ẹ bá wa dá sí 070 6316 1619 16 mo mọ̀ bí o ti dé

wo to ya akoko a ni ri ju bayi lo leni ka tu fi le pade lola pelu aso lowa mi alaura bi ile se bs media e mo seun gidi gan emi na tin to tonu rodin so lo udin legit ni ke gebi asha mi bye for now.

awa oni so wo ni bode odile eko lile ogbon eko ni le oye eko aromi sa legbe legbe eko ni le ogbon eko ni le oye eko ni le mo omode bebe o mu agba debe o mu okunrin debe o je eyan ausa debe o la be ni ran ibo kedu odin ma won debe won soro aje won la mi la ka iran ide kan o se nle yi ti o je eyan iran adulawo to nbe nipinle eko gbogbo won won ri se awon iran alawo funfun bo ti eja fi pe baba la won mu wasin awo be won se mu gogoro won pada je eyan ni ko si ti o je eyan ninu gbogbo won la fi so wi pe eko la ro mi sa legbe legbe igba omi to nbe leko owo ni iyepe ti nbe leko owo ni akanka ton ni yepe iko akanka ton lowo iko kaluku ni ndebe sori ire nto wa sinu kan yo jiri ko eni sinu keji yo pada ka ba mo ni eleyi mo fin kin kaabo sori eto yin eto wa iko le ile ogbon ile oye eko nibi ta tin jabo ise gomina bisa keji won ti se nsumo gere gere gere die ta ba woshu mefa abi kamu oshu mejo isakoso yo ma tenu bepo gbogbo e gomina dase won dawo ise duro babajide olusola sanwo olutun lami la kasini lati ma sise ilu boti to ati boti ye atawon ati gbakeji won Dr. Kadri Opafemi Amza ati tori pe ipo ti Eko wa nile adulawo o gbodo wale labe boti le ki ijoba won o ma fenu pepo si be ni bi orilede lagba la aye ti se to oni ipo ti pinle Eko di mu nbe loru aje won bile adulawo ti se po to ije je mo wi pe ipo karun won ni ipinle Eko mu ni ipinle ti oro aje re ju awon orilede mi lo wadi do je wa pe ibi ti Eko de lasiko ta wa yi ta ba fe so ipinle Eko di country o to be lati di country awon ijoba ibile wa ta so won di state awon ward abi ka so pe CDA ha so won di local government awon ward wa yo wa di NCDA Eko to be ta ba ni ka gbeyo pelu oro aje ati ero to nbe ninu re ama kama fi so wi pe itan ni ilu Eko fi nbale ni gbogbo eka eto sejoba eto lera ni e wa won lewosan LCDA ilewosan alabode kami eke center wa e wo be lo enikan lo lana nu awon oyawo ngbo ma de oni gbogbo abere ti won fun won be ofe mani abere ti awon obinrin ngba tawon omo ngba ofe ni won fun won mo ni kire ti ri e je ki awon ama keko tu wole sa to nbo ofe ni gbogbo eto eko ile eko ipinle Eko lati primary to fi de secondary ati grammar ofe ni won kawe Eko lara ase gomina babajide Sanwo-Olu ni tori pe awon ilu ko nbe won ni ato ilu ta mo si planning Eko ti ni planning lataye ologun ko to bo sowo asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti won je gomina ngba na leyin ti won gba ise lowo baba wa Latif Jakonde plan ni ti wa nbe lo fi je pe bi eni ti o si ninu ilana plan yi ba bo sori alefa o se ko da gbogbo eru de ko se nto won ti se nto lawe lawe bi aso ogun ni ti won nto npele tagbado se nto mo ti e lori ebe ni won fi npe Eko ni government of progressive le ko se progress si ndada Eko elele kan si odupe lowo commissioner for information and strategy ogbeni gbego motosho ati gbogbo awon so ngbe won odupe lowo lootu mi ade emi ade soya odupe lowo kabiyesi alailuwa oba Ridwan imperial majesty oba Ridwan baba tunde osuola le ake olude force olowo Eko baba fuad modupe mo kin daada baba mo kin ni gadu gan emi lomo ito to abdul fatah abdul gafar loko mi ma dato mi die nigba nbade ma tu wa jese gomina baba jide Sanwo-Olu wi pe se rise wa gboro ni ewo erin gboro wo ke wo se wa se rise wa paso igboro ni ewo
e wo gboro wo ise ri ise wa adehun ti gomina se ni pe ku ni si abandon project tawon o fi jonda tawon o fi gbe ase ilu eko si ijoba mi to nbo lona ku ni si abandon project lara e ni wipe awon ise to bere npere u ma jabo die loko opo ejeji eh life be life jina e je nda to mi na ngba mbade Mates waju Abdul Fatahi Abdul Gafar lo ko mi o me ko pataki ni mi ri pe atotun atosi o me ko ni mi o e je ndoki lohun na e ku

0: ekabo pada eku tete siwa iroyin agbaye nte siwaju o eku kale awuyewuye ti nlo ni gboro pe ijoba apapo won ti se adiku si won se ida mewa adiku si owo custom duty eyi ti yo ma wa lori oko ti won ba gbe wole yi lati ile okere latari isafihan green tax eyi ti won se isafihan re adari awon onisowo oko tita nile yi yen motor dealers of nigeria yen amdon are won ajibola adedoyin so di mimo wipe nitoruto adiku si ida mewa owo ori oko to ba wo ile yi dara pupo sugbon afihan green tax da won ti mo ti o bade bi se re ba bere perewu ala an to je are amdon no ajibola adedoyin o tesi waju wipe awon onisowo oko tita ti rira so pe ofin ohun yo nipa dada o si sese komuda keji lowo o ti awon custom ba bere shamulo re laipe laijina be ni are tinkan island be ni to je custom to ndari tinkan island custom area near controller joe anani so pe laipe laijina ipolongo yo bere lori anfani to nbe ninu owo ori green tax na fun awon to nko oko wole jade lori le di nigeria gomina le ifowopamọ ni lakatabu ile yi cbn ogbeni olayemi kadoso ti so pataki ati idi ti owo naira ati igba naira o se si ni igboro mo eyi ti o se lori ilana digital taye fi n gba owo san owo lasiko yi lo sokun fa re leyin atotonu ati igbimo tori si oro ofin isakoso owo ori ni owo naira nilu abuja ogbeni kadoso o fenu ta sa iroyin kan to n so pe owo naira ọgọrun kan ati igba naira o si nilo mo lo lede nigeria won ni ofege iroyin ni o ti o si lese nle labe bo ti lohun ko mo gomina le ifowopamọ cbn kede bi pe kikaluku ma nawo naira ọgọrun kan naira ati igba naira lo ni aye kaaye ti won ba ti sa alabapade re alaye re ni bi pe amugboro to deba eka eto owo nina nile yi nipa bi mo digital ti se gbaye kan lati gba owo wole jade ni o je ki opo owo naira igba naira ati ogon naira ko wa ni gboro ati lawon oja gbeni ka to so tesi waju bi pe akoko yi idabasoke odeba owo naira o nile okere ijo vatican ti so pe eto ti bere be ni idajo ibere lori ojise olorun ti le slovenia ye slovenia priest mako rupnik ti won fi esun ifipabanilopo ati asilo ogun to da laaka ye eniru to fi n se ikolu kogba ba awon obinrin to ti wo bi ogun o agbẹnusọ awon vatican so pe eto ohun si wa nile ejo pelu awon adajo lati tuwetuko lori esun ti won fi kan ojise olorun mako rupnik na leyi ti won so di mimo wipe esi idajo ohun o ti si lowo enikeni lati tako iroyin to lo nlu pe won ti se idajo re awon vatican so di mimo pe leyin ayewo finifini lori esun egbogi oloro ti won fi kan ogbeni ohun ati fi pabanilopo bi o ba jebi re won o kede ijiya to to ati itoye fun rupnik gege bi won ti se pe oruko re eyin eniyan wa asiko ta wa ya nilo lati sora fun ategun ka si dekun a n dalẹ sibi ti o to ka mojutu ile wa daada ojuse gbogbo wa ni ka to mro ina wa sokun egbo koko onu re lekan si a mo wa pe ajo like ferry so pe a fi won ti se afihan isamulo oko elele ntiriki ati afefe gas cng si awon oko oju omi nipinle eko ki owo ti ara ilu fi wo oko like ferry le ba diku jojojo be la mo wa pe ijoba apapo ti se atunse si aj terminal nipinle eko won yo tun gbera lo si pinle kano laipe laijina bẹ́ẹ̀ la mo wá pé àjọ tó ń gbógun ti ìwà àbàjẹ́ ìṣòwò olúmọkùnmọ̀kún icpc ṣàwárí àwọn àlejòónú òṣìṣẹ́ ọgọ́rùn-ún mẹ́sàn-án ó lé mẹ́jọ tó ń gbowó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti iléeṣẹ́ ìjọba márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàwárí owó tó ń wọ bíi mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́rùn-ún mẹ́sàn-án ó lé méjìlélógójì lọ́dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tí òṣìṣẹ́ ọba vatican sọ pé kò tí ì sí ìpinnu ohun ìdájọ́ lórí òjíṣẹ́ ọlọ́run rupnik tó lo egbògi olóró àti ìfipábla bá obìnrin lájọṣepọ̀ tó eyín ènìyàn wà bá agbálẹ́bàgbàtà tó lọ adarí ẹ̀ sí ìròyìn àgbáyé òní ju báyìí lọ láti lè ṣe bọ́ndà fm 92.9 kẹjà nípínlẹ̀ èkó Frank Olorun mi Sola nlo lootu igba mi ta o pade Abdul Fatahi Abdul Gafar lo so pe iku ipeta lojuran orure la osun kudabo
1: Edimare lojiri ewa fakuko Edimare lojiri ewa fakuko Baba oke lojiri ewa fakuko Edimare lojiri ewa fakuko Nibi kakede ati polowo o se royin

Ni ti mo ti mo ba fe bo lagbata ni bi ton bo wo mo bo gbogbo mo ni be ni ton be ile ile ma be ile nje ke ke ibe bo ni gbogbo mo ma tun bo lo.

ni ma ba lai alaja o si oko alaja to nje buya baba jamil hasu ni alika baba sikiru ni oluwa sebi baba isi hata me alisa baba mo di lo su ya.

0: Baba, eyin na ti so palun. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba igba te ni be gidi odun se o, pe o gbo gi baba igba du amigba, mo so palun.
2: To je palun lo yo mi, lowa n te koluba. Mo bo lowa ara tita, oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to won mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni kayan ma ta gege, bi keke Mario, Olorun gba wa. Lowa isan fi ni pamo, awon fi ni sesin. Ide mi ja, oju to ba fakoko eni sofo. Aje igun wa lodo baba igba. Baba igba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abarojeru, Ikotun, Lagos State. Ero bani soro won 0806821-6859. Le kosi 0806821-6859. De ronke, o si re gbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Oruko mi ni baba agba teni begi loju. Ilu maka onisegun bile to fi wi ati bo so mara ilore. Mo ki gbugbu awon baba, mama atawon aburu wi pe a o ni faisan lugba.
4: A wa ni number 20 Amoka Street. Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821-6859. 0806821-6859.
3: Lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan nu isan tabi wo to ni awoka be aromole bi mo ni ki lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okufa wahala to le fa pe ki ati ori ki o dogun ki ati bere sadua ko di ona mo ni to ba ti ni apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi pa to ma bo lese to fe jabo to ba ti lawon apere tete mo wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ro dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ni odogun keti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ado o ma ja ni elomi apaka ara lati okede sale ni okuta ita elomi igan gbogbo kan ni ma ti pipipi nu agbo are to ba ti rawon kan bayi
4: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun gbogbo bi te ba ti nbo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se Abarajeru tabi te ba n gboko bo Abarajeru ni ke bere e bo le ni Dele Ara Bus Stop apa to re le yas Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru ni Ikotun Lekun bi
3: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
1: 0806821-6859
3: 0806821-6859
4: Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821-6859. 0806821-6859.
3: Iwo dati ni gbogbo fun boya orin wonku wonku orin orin te koluba. Elomi eti e ma ma pariwo ni. Elomi bi se rin loju ona ni o ma joko, bi se rin ni o ma joko. E wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se rin e ma fe re ni. E ma re rin. Bo se nse yan were were to fin di onu yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
4: ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun
3: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin orin te koluba ati eyin di ora fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni mo ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
4: ma bo so bo baba gba a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun ero ibanisoro wa 0806821-6859 0806821-6859
3: gbogbo adugbo to ba ti n gbo wa bayi tete ma bo lodo baba gba lori ati ni gbogbo ni ati segbanse ndoran ni to elomi ti ba bo lohun saanu wa to ba gbo wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba de le mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori be elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lele ko si se e ma so be sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ti se ti ma nbo so be wa olorun tin gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo olorun ni bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni gbogbo apa ro mi egbe kara ro mi ati gbera gan baba ni pati ayo ni lo ogun lo ni ogun omo ni olorun o ni ja ro gan gbe ni sugbe ni to a gbe ni sugbe ni to a ni ri o a ndi magidi mo pe ka to ni olorun de je ke ri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese ko to ro ju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba bi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abala Jerol Ikotun.
3: No, no, Baba, I'm going to tell you that you.
4: Error Bani Shurawa is 080-6821-6859. It's 080-6821-6859.
3: Oh, it's a The bank won't let a jibe bendaji. The bank won't lose, huh? A mati jibari, ke ma bo, a waffle, man, at a lai, at your na bio. Lori te wete mo ti o mu kara ni o se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ni gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo pe le ta ku joju ona odun wo ni won ti wa laye to ti je to ti mu to n gbadun to si je toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba te ni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma n se se ni boya gbogbo ara lo n te ni ara yin e ni owo kan mi egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
4: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abala Jerol Ikotun ero ibanisoro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
5: e tun ba tesiwaju
3: ki lo do laamu ki ni won ti nawo lere aisa agbon lowo olorun ma je ari ogun wahala ya nlu pipi ayin to ejo be won lete gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won so gbo obirin gbogbo to ko to bi won ni ta so yo sugba won to ba wa won oju olorun to nbe lo na to light kan si keji mu agbara iwo kan si baba agba te nbe loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe nuba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olorun lowo bayi mo pa sa tarun to ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abala Jerol Ikotun.
3: Tete ma bo, ko ma bo, mo se soro yi. Lokun ologun lo mo de lagba. Olorun ni so wa den to ma tiro. A to se a fi won se yeye. Sugbon nkankan lo se okun fa e. Te ba ti ri papa nku ni, ese nku ni. Abi won to ti sise agbara ri. Iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi. Ti lati gbogbo ara o ma fa kichara abeja o ba nje ko wiki. Ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won titi ma bo sagbade we ma rubuta kele lodo baba agba te ri be lo to ba ti de gan won ni ah baba won ni itowo la ma do be ah ki ngokere ma du lo be eh ewa ti fowo ro iye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o be je ti wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so lodo baba agba te ri be lo
4: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abala Jerol Ikotun.
3: E wa ke wa janfani ewe ati gbo gani afiji eyin na didi ke ma bo. Kilo nsi o kilo yu elenu. Wahala ti da mo ro anu agba re to ti fa isan boya ati idogun ati gbese bi wahala. Gbogbo egbe kara ku tai tai je je ni bi ni e le wo si bi ni. Olorun ni je ka wa ro ofa. Ofa buruku ni ba wa fe fe buruku ni fe mu wa. Ori si ni se ona lo gba wa elomi a fe fe ni ti e. Elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti e mo to ba ti de eyin lo mo lori ba se bi ati aye wa tin to ba e ka se pe kilo fa ti leyi so ju orun lo ti sele ni abi ma te lo ni kan kan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba ni ara ni eje ni ogugu olorun lo je kari sugbon de ba ti wa ri eje ka to ti gbe de se ka mo pe odo baba gba se n be loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abala Jerol Ikotun.
5: Then my bag tell me to do
4: Ero Bani Shurawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: Ema leti na wa beti baby kore ni mu gbagbo ndani. E won ni bi na ba tan la so e je ni tan le kan ma. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti bi bayi. Ogun ati wahala ataisa to la lam o ti se.
4: E wo marwa to lo se Abala Jerol. Kante ban boko bo abara jere ni ke bere e bole ni dele ara bus to apo to le yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranje Road near Lukoto Lekko Ibi
3: Ibe n baba gba wa ero banisho hotel if you pe mi
4: 08068216859
2: Five nine. They don't care. Oh, see, like, no, they don't want to move that or bad, but call not the sock, one.

0: atun bo wa lo je ka gbadura Jehovah Jesus Christ Michael memo oba to da ngugbo nipa agbara oro ti a ko fojori to si mu do ti di ojo oni ire la fe so nipa re nitori pe awa ni eri re nu aye e ta se so yi awon to de mi Christ lo so emi Christ ni emi so tele ire lo pe eyi ti wa pelu mi saju ipile saye eyin lo si je lori mi kini a fe so nipa oti Jesu so yi ipile saye aye akoko ki Jesu to wa si aye e to wa nu Genesis pe aye wa gbe osofo kukugba aye mole pe emi Olorun ra baba lori omi emi Olorun na o to jade ni pe oro jade o pase ki oro ko wa oro si wa o wa pase mole John 1:4 so fa pe oro Olorun imole ni o si ni emi awon to gbagbo
1: ori kejo ese kerin
2: nigba ti awon omo re se si o si gba won kuro nitori irekoja won
1: nigba ti awon omo re to se si Olorun ki se awon omo re awon omo Job tori Job o fun re bi o ti ara e pe on guilty o lo ye gbogbo awon omo e sugbon o feel guilty pe awon mo n se party every time boya won le de se a lo ma rubo fun won now Olorun de recognize pe ebo ese lo oni ngba ti awon omo re si se
2: o si gba won kuro nitori irekoja won
1: Olorun gba won kuro nitori irekoja won hallelujah Oluwa ni so wa nu omo yen ku afi won ku Olorun li awon off tori ese hallelujah wa wa so fun Olorun on ti Olorun fi bless awon eniyan verse 5
2: bi wa ba si kepe Olorun
1: lo ba kepe Olorun
2: ni igba koko
1: ni igba koko
2: ti wa ba si gbadura ebe si Olodumare
1: eh
2: iwo iba mo
1: o ba mo
2: ki o si duro sise
1: wa wa duro sise
2: nje
1: nje
2: ni toto
1: ehn
2: ni sisi yi
1: yes
2: owo taji fun o
1: yo soji fun o
2: owo asise
1: yi gbo nto ti ku Olorun wa je dede ehn
2: owo asise yi bujo ko dodo re
1: awa so e gege bi olododo
2: di pupo
1: so e de olododo mu dariji awa so ibujo oko re di pupo hallelujah restoration gbadura fun Olorun bi to ye ko wa to ti debe lati jo pepe so ofun Olorun pe ko ma so enu ko ma so mi nu gbadura fun ara eni o mi o ni o gbadura fun mi o ki Olorun ma so enu ki Olorun o ra e pada o ra wa pada o fi wa si ayawo lododo Job 42 yen verse 10 siwaju
2: Oluwa si yi igbekun Job pada
1: Oluwa yi igbekun Job pada
2: nigba ti o gbadura fun awon ore re
1: o tu wa gbadura fun awon ore re
2: Oluwa si bu si ohun gbogbo ti Job ni
1: Oluwa wa bu si ohun gbogbo ti Job ni
2: ni ilopo meji
1: eh
2: nigba naa
1: nigba naa
2: ni gbogbo awon arakunrin re
1: eh
2: ati gbogbo awon arabinrin re
1: yes
2: ati gbogbo awon ti o ti se ojulumo re ri
1: ehn
2: won ba jeun ninu ile re
1: won jeun ninu ile re
2: won si se idaro re
1: eh
2: won si sipe fun
1: ehn
2: nitori ibi gbogbo ti oluwa ti mu ba
1: eh
2: olukuluku eniyan
1: yes
2: pelu si bun ni ni ike owo kankan ati olukuluku ni orukawura be ni oluwa bukun igbe ijobu ju isaju re lo o si ni egba meje agutan egba meta ibakasi e ati egberun ojaga kan malu ati egberun abo katakata o si ni méje àti ọmọbìnrin mẹ́ta.
1: Verse 16. That is warm water. Hallelujah. And don't get cold with us. After Crimea, the beginning. After Crimea, the after.